Emyaka 25 nga tufulumanju kunju manju kunju nsonda ku nsonda buli wamuba wuliriza fe radio budat 25 radio yomuntu wa bulijjo.

0: Webali kuhuli diza. Webali kuyanga na radio budu. Radio yomu tuwa ulicho.
1: Basebo ni banyabo abatu uliriza. Baniriza konyo kuprogramu ya feyoru na kuorwadero. Era katonda nsaba tumwebazeko. Buli ali woli. Jisa emikono mumaso. Katonda mwebaze. Uroku banti akusobaze seza. Okuli ya programu eno. Era gowe nabadenga atoloto mango gamba. Nga webo zo gamba ne katonda njagala. Ekibuzo kijje olero kubanga ya kusobozeseza okulya programu eno gyemanyi nti egenda kukyusa obulamu bwo ekufuule omuntu ow'enjawulo. Muganda wange ampuliriza, wendi wano nkyaziza ajati Maimuna. Ojja kuba otegedde kye njogerako. Ate mwana wattu n'erinnya lye bwenyongedde okulyetegereza lifaananamu ku ssente Maimuna. Mulungi ahuliriza, kano ke kaseera ddala akatuufu mwe tulina omukyaliza, kubanga kkirizagana bannange embeera mbi, ebintu bitabuse, buli ky'otetenkanya tekikola. Yadde embeera tugamba nti mbi, naye ate waliwo abali obulungi, kubanga emmotoka empya oziraba ku luguudo, amayumba amapya, ebizimbe bipya, kitegeeza nti waliwo baba manyi ekyokkola, abasigala ng'obulamu bwabwe bugenda mu maaso. Ajati mukama wange, nga sinaba kukuwa muzindaalo, nsaba okutegeeza nti abantu bangi abakuweera obujulizi, bangi abatakyagenda bweru, bangi abava ku by'okusiba akapapula, naye nga bagamba nti nze awali Ajati Maimuna,
2: ebyange biba biwedde.
1: Nsaba Ajati nkwebaze, ekyokubiri nkusabe, obuze kubatuuliriza.
2: Abatuuliza mbalamusizaako nnyo, kambalamusa n'ekiramusa ekirungi ekya Mukama waffe Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Ajati Maimuna.
2: Wanjisebo.
1: Embeera nawe ogiraba.
2: Embeera ngiraba.
1: Bintu nga bitabuse.
2: Embeera.
1: Abazzukulu bo. Abaana bo. Tugenda kubeerawo tutya mwene embeera enzibu bw'eti.
2: Embeera nange njiraba, naye embeera alina akantu k'oyogedde wali, nti embeera oluusi etabukira atategedde kyakkola. Kuba buli lw'otegeera ekyokkola, embeera tesobola kutabuka. Eriya agamba nti olwaleero sijja kuzaala, siina baana kye mbaliisa. Naye ate bw'ogenda mu ddwaliro, nnaku abakyala bazaala.
1: Kituufu.
2: Naye olowooza baba tebalina kye bagenda baliisa, kitegeeza bamanyi ekyokkola, baapulaaninga, baakola ki, baafaayo. Kaakati olwaleero bw'omanya nze Ajati Maimuna, ekyokkola kiba kiwedde. Oba ojja kugaggawala, oba by'okola bijja kutambula, bwe kiba kizimbe ng'okisitudde, n'omanya kijja kuggwa, tekijja kulemera ku olopuleeti, kubanga abantu bangi nnyo abalina emitima emibi.
1: Nze nakutegeeza ku bujulizi abantu bwe baleeta wano obuyitirivu.
2: Ky'oba omanya nti kati oyinza okusitula ennyumba, omulala n'akuba emimiro, omulala ne bamugamba nti genda weeyambulira mu nnyumba eyo, naye nga tonnasitula nnyumba eyo, noonyaako. Ngambe nti Ajati ngenda kusitula nnyumba naye nkole ntya. Ate nze siri sikaluubiriza muntu nti ate munnange erinyove jinja linyove foti kasito nkubira essimu yange.
1: Kiba kiwedde.
2: Kiba kiwedde nkubuulira ekyokkola.
1: Kyayagala kifunira wali.
2: Kifunira wo.
1: Woli. Nve ku mulimu simanyi nkole ki.
2: Nti ate jamu yankutte. Nze ebyange si bwe bityo. Kasito nkubira essimu yange. Buterevu ky'oba oyagala okikola ki? Okifuna. Yesebo.
1: Nze Ajati ekisinga okunnuma.
2: Yesebo.
1: Oba abantu be nsinga okufaako. Be batayina wadde. Kati ayinza okuba yayinako ne zigwawo. Ayinza okuba tabangako nazo. Naye nga naye agamba nti nze nkolerera kuba bulungi. Abantu abo be basinga okunnuma.
2: Yesebo.
1: Tubuulire twetaaga kukola ki okuba obulungi.
2: Kaakati okuba.
1: Mu kaseera nga kano.
2: Okuba obulungi weetaaga kwefaako naye weefuddeko otya. Nkugambye nti nkubira essimu yange.
3: 0758-086-43 ne 0760-7-7-7-7-6-3 0758-086-43 ne 0760-7-7-7-6 asatu.
2: Gwe bw'okuba essimu zange ezo emu ku zo mbuulira ky'oyagala okifunira ononga nti Ajati nze ekyamazima njagala sente zibuze bannange sente gye ziri abazinoonya bazifuna nti omwana ayinza okubeera eyo n'akukubira essimu n'akugamba aje ati nze nsika chapati naye ndifuna ku sente n'omugamba nti aa oyagala sente kwankubidde essimu kikoze eki
1: kiwedde
2: ogenda okuddamu okumuwuliza ng'akugamba aje ati ndi bweru ngenza kuleeta maali
1: nga kati musuubuzi
2: nze ebyo byenkola muli nensanyuka kuba abaana bwe baba obulungi ngabadde mu chapati
1: ngali kunyonyi
2: ngali kunyonyi nakubira nti onzijukira aje ati yenze yakubira bwenti ne bwenti ngali kunyonya agenza kuleta mali
1: kaja tisoko tuwe kunamba soko nzidi mu kunamba zoeze simu
2: yes
3: 0758 086 84 3 ne 0760 70 73 76 0758 086 84 3 ne 0760 70 73 76
2: nze buli lwe muba obulungi oba abantu buli lwe baba obulungi lisanyu lyange nze kyova olaba nti oli bwankubira nga bwe nkugaye nti gwe nkubira bukubizi simu zange n'oŋŋamba nti aje ati nze kino kati bawala bange bambi bankubira mulimu oli lwakubira nakaabira nagamba aje ati omusajja yandekera abaana bana sina kyembaliisa landiroodi abanja n'omubuuza kati okola otya nti aje ati oba olumu ŋŋenda kubona enjokya kasooli kati neweebuuza mukasooli omu mwana awerera abaana abana mwana ajja kyabaliisa
1: mwana asasule
2: kwega n'owulira ng'omuzadde ng'okwatiddwako n'omuga akasooli muveemu
1: nobako kyokolawo
2: obulamu ne bukyuka oba oli awo nga kkubidde n'akugamba nti ajja ati munnange weebale embeera yakyuka towulira bwe nnyola
1: ng'ali
2: mu motoka alimu n'abaana be
1: ngakasooli nga yabisuulawo
2: nga yabivaamu ng'embeera ekyuse mu kabanga katono nzebyebyebinyo kubanga bwe muba obulungi
1: kukyusa bulamu bwaffe bwe kikusanyusa kukyusa bulamu bwaffe buli ali obubi
2: gwe bw'oba owulyanga oga nti kino kigaanyi naddala njagala nnyo omuntu ng'oyogera ku nsonga ya ssente kubanga bw'oba ne ssente
1: buli kimu
2: kitambula n'abaganda bagamba nti ekiramu owa ssente owenkata
1: tosinga
2: naye bw'oba ne ssente omusajja omulungi omufuna bw'oba ne ssente ennyonyo girinnya bw'oba ne ssente
1: ne mukyaki otuula mu maaso ne wabadde tosaba
2: kugambye nti nkubira essimu zange
1: aja tizituddiremu nko
3: 0758 086 84 3 ne 0760 70 73 76 0758 086 84 3 ne 0760 70 73 76
1: tweyanzanya jati tweyanzege tewaliwo okwo gwegamba buli muntu yenna ddala ava buvi eri ng'akubasimu ng'embeera ekyuka oba waliwo okwo boga nti yagira ati oba yaziinako ne zigwawo gwe totawaana
2: kakati mwana wange nti omuntu bw'abeera mu bwetaavu tojja kugamba nti oba ono gwe buli kizibu ky'olina bizinensi yagwa oyagala kutandika bizinensi oli mwavu nnyo ovumiddwa obwavu obukooye kuba eriyo oli omuntu avuma munne obwavu mbutuufu n'awulira nga yeekyayi gwe bw'owulira nti obwavu obukooye ngugambye gwe nkubira bukubizi ki simu onyinyonyoye nti aje ati kino kwetaagisa nti ate aje ati siina transport nti ate ndi wala nnyo nze k'obeere bweru kasite simu eyitamu nze mba nkubuulira ekyokkola nti mwana wange kola bw'oti ne bw'oti osobole okuva mu mbeera eyo nze sisosola embeera yonna ng'owulira embeera ekunyigiriza gwe nkugambye nkubira bukubiziamba
1: mu bufunze buli muntu yenna obulamu busobola okukyuka
2: obulamu bukyuka oba obadde osiika kabalagala oba obadde osiika capati oba obadde oyokya kasooli oba obadde oyera kkubo oba obadde olima bulungi
1: ate wabanga ali bulungi naye ng'ayagala kweyongerako
2: bw'aba ali bulungi ng'ayagala okweyongerako kuba kankubuulire teri ssente emala ayina obukadde ekikumi ayagala bitaano gwe nkubira essimu ŋŋambe nti aje ati nti kati nsuubula Dubai naye njagala kweyongerayo walala gwe kasita onkubira essimu mwana wange ali eyo mwannyinaze ali eyo ekintu kijja kutambula
3: 0758 086 84 3 ne 0760 Nsanvu mu musanvu. Nsanvu mu mukaga. Asatu. Zero musanvu tano munana. Zero mukaga. Chinana munya. Ana musatu. Ne zero musanvu mukaga musanvu. Nsanvu mu musanvu. Nsanvu mu mukaga. Asatu.
1: Tuyanziza nyo tuyanze genga. Wena kusabi ajati maimuna.
2: Yesebo.
1: Nsabo kilize. Sima nyo vode wuna atusoboze sa. Nenge na kusaba bantu umena wali wano. Wema kwa domu zindaro. Okozese da chika bili ya chineni. Nibano wa soboro kolachi. Okubuza ako kwa ajati. Kubanga hawa mweta aga molibanji. Kanso keno mchalo no. Yeya sose wano. Nga hizo ga programu ya agendo jikola. Bane ya kwe sunze nyo. Njagala osembere ku muzindala awo. Yogereko najati. Ajati uno nao gwo mukubade bagama anti ajati yakuwa neto mulabanga ko.
4: Chikiriza uno gwenda ba wano. Chikiriza kubanga mpulira na katengo mutima mpulira na mutu ne meme yo ninje kumira. Simanyi mukazi gwe cheminza kukuwa bagenzi kulabanga ko kujja ko kutegerera ku simu.
2: Nze bwe bibi byange bwe ngula. Na
4: mpulira mameme gonna gankubaga na mpulira
2: gakubira ki. Kaka nanzi wentu wenkula
4: bananga aja mai muna
2: wanji nyabo
4: nakubako chonna chengamba ncho bachi no bachi nzikiriza akasumuluzo kana ngakuwe wevu
2: ngabira wa
1: eh yoto kezo lazi bakola chitumpo
2: bana la ufikum
4: ya mazima chalo ya chuso obulamu bwangu
2: yagala nkuwe ye
4: nali chasira ko yati tachimala ne kadi yino
2: kadi
4: ukafuta dalanti chi ndiwe nategedde
1: Mungu
2: akongere
4: bulijondo otakula bako. Beka katono kenkuwa kubyennina. Ako kensoba dehaja tinemba densa bokasime kubanga nkaje ku mutima.
2: Ne yanziza mukwano ne
4: yanchira chendi kuwa
2: kisimbo. Bala kalau fekum.
1: Kole birunja simibu.
4: Yanzi jawa la mubunya. Nze nensi ya lima zo kumida. Gamani si chainza kudanguru.
1: Bambi.
4: Nenda mfumbiru wa musajia wanga tulibavu. Omusajoyo nali mwagala nnyo naye nga talina ngandala twezimbe naye nga talina wakiddako yadde ati nze nalina omugabo gwaffe eyo mukyala Masaka nsalawo ngutunde kitaffe bwe yafa ne batuwaako kye batuwa nsalawo ntunde muwe tutandike
1: zimbe
4: twakolera yali mwesigwa naye nga omanyi obulamu bw'enseeni mu myaka gyalinga munaana omusajja n'anfaako nga twakazaala obwana bubiri
1: na kulekera abana
4: mwana msajja nafa
1: miaka munana abana babachali batoto
4: aha ayetu ate tunazimba kubanja sijakola bikozi business tubera we kasenge omusajja bwanfa akone nebuza chechiddako njagala okutegeza nti mumbera ya mazuga jennalimu ati family no ya golo okuka eyo omusajja nga bote bakikiriza nti sente zange zenasa mu business ezo wavulanga boba gamba chimu kwato mwana wo muvimbi ntu yo mwana waffe mugende
2: bali baloza za
1: mama
4: ne bango bana abana nga baga nabana bauli yangu ngambo sibabwe nengezako nwanenga omukazi nenga omanyi munango mwavu kasinga musanga buli chimba chinzijeko na sinafuka mwave sawe iyo nsine mpulira nge mfundiride nenonye okudda ne wambula era bwencho natambula bukolokolo no bwana wange nenzirayo mu kyale Masaka kitege embera nenyiza mange nambuza cheche
1: ani ade ataje ko simu simu tuzije ko banange
4: banaye munatsonyi wana ye nzira mu kyale Masaka mama mugamba nayo manyi embere ga inambuza shine mugamba omusajja ngabo yafa family ngobye mu bintu wadaka gatto akambwe katika kutte mu nyumba bangambye ntambule ngabo enajja mama nga taina cha kunkolera taina gwa manyi nga omanyi nti bobo ine bizibu n'otulo te tujja nakaba nge misana nechiro mama yali ina wakadale waka nanga amuna yera nga omutulire ku bunyanya bwange
1: bambi
4: naye nga mpulira bulina kunkaba nejuso nakulina sinka no musajja nejuso nakulina tunda akataka kebampa kugama ngembere nyinze kachirumu mkwano gwanga mpita angamba na yomani lwaki tovaako mu kyalo eyo waki inoja nondabako nga wiki amaziga goina nosoko umulamu ne mugamba ni transport simulina nangamba kankweleze 15 olinyoje nela nange mukama nga anakujukira mukama nga anakubulula kugamba kusinkanya omuntu omutuufu ekiro kyenyini mba neetegeka ngende wa mukwano gwange sawe zali munana netegekera olugendo bandi ku radio mpulira omukyalo ono
1: ajati mayi muna kwegamba owulira erinnyalye no uliranga no bulambu kyuseke sawe yo ajati mayi muna
4: namba nebuli jompulira abantu abenjawulo nawe mukima negulemera kole ngamba gezaako kubanga yagambanga kubabukubisimu ngamba tona alinga kigonzeza musinga ngambye nti jangu
1: bibadde
4: neka ngambye kubabukubisimu atenge ne wale mama wange yagezaako kuntambulira nenga ati wanaona agamba bugambi kubabukubisimu sijja kuli manze yali agenda mu lugende wa mukwano gwange nakyusizaawo
1: nosokukubira ajati mayi
4: yes nemukubira nemugamba ajati ensongeri ABC omusajja yanfaako abaana bannemeredde sina wetandikira
1: abooluganda
4: batwala ebyobugagga ndi maziga nangamba
1: bangamba atero basekerera teyakusekerera
4: kugamba engeji yali ayogeramu olaba alinga oba ayise ekivulu alinga atakukoleko oba agumya bugumya nangamba konkubidde ku simu
1: kiwedde
4: nemugamba ajati wakiri obanzije buzonkwateko
1: ebintu nti biwanvu ate obudde buba butono kati tubulire bubulizi ozifuna otya ozifuna otya
4: hajati nangamba kiwedde jukira nakwata sente zoyo omukwano gwange kwe nakubeerako airtime kwono mukyala kitegeera bulungi nengamba naye ne wankuba dda ngambe kiwudde naye kinasoboka
1: kinagwa kitya
4: omukwano gwange nanemerako linnyojje kumbe mukama agezaako okunzigulirawo ekkubo njagala okutegeeza takisi gye nalinnya ntuuka gye nalindala nga nsigaddemu omuntu ogu
1: mutakisi
4: imagine just nayoga ne hajati kiro ekituukirira enkeera kubanga nali nyankeera ngende wa mukwano wange nemeddeko jangu takisi nsigalamu omuntu omu mba nfuluma kondakita ngamba maama werabiddemu ensawo yo nemagamba gabagamba nze oba mulala nangamba ensawo yo gyenagikwata kwe nakomya amaaso katenzirike kubanga nakwata ensawo ninekweka ebbali ndaba ensawo ezitonde nga oba mulimu mutwe gwa muntu oba kiki bannanga okusumulula ku nsawo mukama wange era njagala okutegeeza nasobola okugulako amaka agawedde
1: bambi
4: nensobola okuba nga ngula n'emmotoka kubanga nakyali kiroto kyange njagala okwevuga njagala okunyola naawe era nenkola ki nentandikawo n'amaduuka wabiri mu kikuubo nentandikawo ne saluuni obulamu ne bukyukira ddala
1: tinga wafuna nyingi
4: ondaba okwogeza akatengo si mwetera okwogera naye bwe ndabye ku mukyalo ono nebiyankolera
1: nejanmpulira
4: nga ensi yonna kwegamba nninga girina mu ngalo zange ttaano
1: ajati kereza omwana akwe kuhaga
4: yenze munange nze nabaga kasita onkubira essimu yenze kasita okuba essimu yange ekyokkola mba nkirina wenawulidde nti ojja kabe nedda kanyende kanfisseewo obudde oba balimba oba tebalimba kubanga omukyalo nakwasika naye mukama yanyambye era bwe ntuuse neewuunyiza nyanze nasiteredde ninga atatudde ninga ibiridde obankola kugamba simanindya
1: wabale ukidiko na yeko no mulabye kwa neba la kati babo bali bweyo
4: bali babusa busa nange hajati wabale kusima mwana wabale munange bwe nkola.

ba comedians Maura na Dread. Chapo Emma Chijambia. Amasanyo kapulangi. Ricky Miki na ba imbia bala lantoko. Atenge dongo tugi na kuba ya live band. Kuba kuru kuba nembula sti band. Awo vyo nanga biwet.

0: pamwe ne Radio Budu. Radio Budu at 25. Radio yomuntu wabulijja.
1: Ngabanuna bagama to musajjo yomuloga ina kokota. Laba bakasoma bandi bade wafu bonna bali uwe. Jime jangu.
2: Wanjisemo.
1: Chicha chigena macho kuduka lyo musajjo.
3: Abantu bali mukwe kulina kaunga.
1: Nze wanosikalina. Ngate bali wakosika unga.
3: Utunde kaunga chikanini.
1: Nze tunde kaunga.
3: Kanusike kaunga kiwindo kutunda abantu bali mukwe kulina kaunga ka Budu Supermezi Fla.
1: Budu Supermezi Fla.
3: Keko kenyini.
1: Nyenza kafu na wana yenkagule mfune kuba customer bweba.
0: Akaunga ka Budu Supermezi Fla. Gwo wesomero omusubuzo baketase mu bunji. Kuba kosimu noti musanfu noti musanfu. Chenda munana chenda mwe. Atanu mutano obaku noti msanfu munana bide kumina msanfu mkaga chenda munana tuka kutuseku na woli akaunga kabudu super maize flour kali kumutindo guansiyo na tekali mfudu poisoninge kakakasipo UNBS kaju debidisa kalunji kawomu kekebeje duwa bakogu atenga keru bulunji akaunga kabudu super maize flour kakule wabarona agro business center SMC limited ikabale bugonzi. Uhulidiza chigula luji, uhulidiza chigula luji. Esawe sokea program Serukera, Serukera, wanu kuredio Budu. Nga kutusibu wako, Plascon, katifula makage ya chifechi nyirivu. Ngo gasi galanja aganyiriza, atega wabu wangazi. Okufa mu Plasconi, okuli budget water best undercoat. Plasconi vina ilo siriki, oba Plasconi weather guard. Gulaka tebucket ya Plascon paint, okufa kuduka ya fe. Oba ku agent wa fee nali mchitundu cho. Plascon, color your world. Ulugero. Olugero luno lwe lugero lwa lero mu program Serukera wanu Radio Budu.
4: Okay, olugero lwa forwa lunako lwa lero ekyagaza omubi
5: ekyagaza omubi omurungi takimanya ayigo bukodyo mukwano
4: to yimbye obuyi
5: ali kula ganti ndi mukugunyo muzo nyenze nokuyimba oluyimba
4: amakulu
6: okabuze bie
4: amakulu
5: kila gandio oline bwabanga afana natya otegede era luli milioni ebirindi sajja bitiribu lwako kirungi kyalyo kitabu lwako kirungi ne bwabanga omulaba wangeri juzi bayito musajjawo nga mulalu naye nga waliwo embwa yafira we mazewe nakunya naagiteeka mukakutya naagikuba ku mugongo naagitwala ekyo kirungi ki Chaburu wako chirunji.
6: Chirunji ndo uze.
5: O wakana mungo gire.
6: Ndeko tulie hivya ya tibu.
4: Si wakanya.
6: Ekiyekyo. Akakute mbufu.
5: Ochegede.
4: Kawuse lero ya kopie bigere.
5: Katona wani.
0: Chirunji soka. Chigenze chitio. Wetu cho. Wetu tanji solu naku. Ubadu ulize sawe soka. Ya program Serukera. Wanu Radio Budu. Ngebade kutusi wako. Plascon. Katifula makage chifechi nyirivu. Ngo gasi galanja aganyiriza. Atega wabu wangazi. Okufa mu Plasconi. Okuli budget water best undercoat. Plasconi vina ilo siriki. Oba Plasconi weather guard. Gulaka tebucket ya Plascon paint. Okufa kuduka ya fe. Oba ku agent wa fee nali mchitundu cho. Plascon. Color your world. Chimu kubitukumi da kuntike banga liyo na. Kwe kumanti fetuko sasabi kwa siri gamba.
7: Radio Budu. Chenja gala uko mpezo mpira. Okusina kwa radio zo na.
0: Ayo ya Radio Budu 25. Radio yomu duwabija. Esawa wanu kwa Radio Budu. Esawa edimwe yokumacha. Budu wa kumalini. Webale kuhuliriza Radio Budu. Ongelo kukuma bulamu bwonga bulungi ngomanya engeri gyoyinza okukumamu. Eno ye Health Tip wano ku Radio Budu.
8: Gw'omukyala ayina olubuto ng'olubuto lwo lutuuse emyezi etaano kitundu naye nga towulira mwana wo bw'asamba si kirungi dduka mu ddwaliro singa ofuna embeera ng'eyo kwagaliza obulamu obulungi buli kadde.
0: Eyo ye badde Health Tip wano ku Radio Budu. Tugudewe sawo yokubiria program Serukera. Tuje gudewa. Katiye ya tani kukule minimo jo. Ngabu ulize sawo yokubiria Serukera.
9: Agomu mpapula.
10: Agomu mpapula.
9: Katonga wange gaga nugaze. Agarese. Gemacho.
0: Ebi yoku ingate bigwayo. Unaye mkebeza munya mu program Serukera. Ngakutusi mwako. Stina ndi tubu. Kampuni ya yesigika. Mukuko lila stainless tanks. Zite smart tanks zita talaga. Tezikosi wa mulido babugumo. Mpangaza tenga nyonjo. Echizifulo kubele tele kilori ya mazidichi asinze. Wamune stainless sailozi. Obabi ite vya GBN sigo. Binonga na biyote vina bulabe. Konsigo zetu batu telesemu. Katigena mustina ndi tubu. Gulile smart tank soba sailozi. Onada kweba za.
11: Ba.
2: Mulese bela kwa itambeda chikibyo kaya mazoku banga ita kusawa emwe ya machagona kwa tuwabu zako nyo mwebali nyo mwebali doku banga mutuliriza tuga matino mkeweza mwenye na mikoja fabaka winyo baba itabasitu antobo bakubuza antyo zimba makago somerwa sitio ina kampo ntobo na bona nataka mwagira kupira ngotele kila amazi anti mikoja fabasitu antobo bako hili tanki zitamalaga talagazi ita smart tanks wamu na isairo zoba sitio mite biaji mkumele mele kukata nensi mungatebi ya mulembe dela sitio antobo smart tanks waziri bulungi dala zilozuku ya bako kutelekila muka mazigo katino mbango zimba makago zimba somero zimba company zigira kuyamba nyo ate sayrozi mulotelekila muka mbelo luvanyumaru wa makungule mbelo yona eyensigo wakisange ntungo obulo soya ebijanjalo kasori wamune ebintu ebira beyiti vudala benji kakaba situa ntubu wanafu mchibuka masaka bali kwa hunda bauta seme yungo gene senyange kukulo lida msoto ujia kubula bechizibe chiri mukale ya white wamune mbulu chua ndikidu wa kevika mstitua ntubu awe njini uwele kubanga ochama nuso kubanga ufuna ebizimbi sulebio mulembe dara
4: okay mkeweza mwenye wafuru na kuhuruwari ilo government yali size bila gilo kubaizi bama somero gana sarene primary
2: ndiyo
4: omuri inga awaizi awa somera mnasare baina kusomo kufasa wabili ezo kumacha paka mkage ezo mtuuntu aba primary nga baina kusomo kufasa wabili ezo kumacha paka kumi ezo lwegulo ngebumu kubigendere rwa bino byeba isem ngaba galaba izi bakomewe wakango budde buchali basobole basobole kuyiga ebintu ebyenja olwo kuveri bazadde babwe
5: femero katuzi itako ni sawo 10 nemu ngaziri mutu tanzo kunganya abana chiro matuluturu tebonya kena bulungi naye ngaba tandise dogira baina genda sawa 2
4: me baina tani ka kusoma mu kirasi sawa 2
5: buno obuto
4: obuto sawa 2 paka mkaga aba primary sawa 2 paka 10 ataika ungezi ngabaze waka
2: ngejimu kubigendelwa no okuba nti abana bawumusa kubirowozo
5: nje ndaba government yakoze bulunjo okuchise eche kiragira kubana nange kibadde kinuma nnyo sango obwana buto atambula kasumagira olusa abazadde babuteeka nebweru kukumbalaza bone bedira mu nju nebebaka
2: kati okusira joyi takiri kitya kuba rederero tukutona ku lwa kuna okusoma kuzemu
5: olwa lero
2: si lero
5: nanti ngamba lero nti nzisanze koko ezikunganya abana nenga teziri mu bana nenga zitandisa okukwata amakubo nga zitambula ugenda gye babera
2: sawa 10 nemu
5: 10 nemu kubanga nzizenzu kukaze ntandiko okutambula owulide so nolwecho ndoze nkole eno mujisemu abana bagenda kweta mu okusoma abana bagenda kukula nga balinga bayekera gugumu kabugumu sati ndoza kijja kutuyambako abana bafo kuumulamu ate nokugira obwongo buterere
2: so tuli awo
4: so nga tetwagala okwebuuza leero tuyingidde olunaku olwokuna nga abaana basoma mweye wamu abantu ebiragiro babitadde mu nkola oba kiri kitye ye wamu
5: manya abafa abantu bafa abawano nga tekinatuuka waagundi tebakiraba nti kiri munnankanyo
2: mu tubuulire muko ku 0795489 5 0 3 9 3 10 85 84 wetuli awo era
10: kati ya mutu
2: yes
10: ogambo otya muzeyi kamaani nemaani nebya
5: wetuli wakula munnango osulayo otya amina
10: kwa chirunji nyo elazi hata andi chokula pane wafe moto kazuzi okunona abana kwa hivyo wakuba kubange chenda katika wama masomeronga nga abana gabanona wala nyo kwa chuma ita genda kola katia okusomolo okunona abana na katikita za usomolo hili masaka kwa omwana alieno katia tuke zene nene na bugabu nga ino kupe masaka wepoto katasi maanyeno obwana katikita geja bai mtamo kwa ita kondo zabana ni masomera kumasomera Yena abate batikubiza mu kole kibali. Kwa kuteno katikia kwa wangeru. Ezia kera gana.
2: Okay. Tuyazanyo tuyazanyo.
5: Mwaleba mtu mkulu ya zuka nga masu tegaka ambaga. Na ya kana.
2: Mbaba.
5: Mubu sasire kwa mnange babu we.
2: Budu.
11: Nika sache simoka siya ukuka lukua na bomba lipendu kukira bachara.
2: Esabu.
11: Mkutumi tetaka. Nkwa respect.
2: Esabu daddy.
11: Abimba chijia kipati
4: kiri ya sebo gambote
11: mama kwa gala nyagamba chini mbili kama diwe saga
5: mwe tulimu ndango sura yote yo
11: abantu ya ulizete ugamba
5: mwe baba
11: umisajyo mkade
5: bagambe ti azala na nyini redi yeyo
11: baba nage vyansu redi nage njadaga ya ugambi azala nyini redi shiteke za mkade
5: haa wababale miaka
2: baba
11: tata nje nuguo
5: we wow
11: superman
5: se waduduma
11: kata nifale dine mina zangazija viki iyo
5: alhamdulillah
11: kata ake chili eno se wase zita ambula yaba na wabdani
5: yesebo
11: zita ambula wana watuwala
5: baka ilira dalanga bulijo
11: baka ilira nangi vya kumi nemu katika niso kuyo kufu manu mutawuni yombulo
5: bagenda kuba kuata
11: yali wasuwede ilinda kuza uziwede yodo uza
5: bagenda kuba kuata
11: nimina
2: zangize Superman. Okay. Tuyanze ge Superman ewa duduma eriwa femblo butambala. Zero msamutano bili chenda muna yana chila na muenda atano mutano. Hela.
11: Radio Budu.
2: Yes.
11: Wanakete.
2: Tere la bulunji sebo.
11: Eme wafu tuweka ane wazosolini kirija kola kukwati nina ba.
2: Eee.
11: Yesubo.
5: Omukuru ibula charinga wano muna kufoni alina kuhudu plaza agambye nti government ngabo yaisize take eryo eisene dala batukendeleze ku school fees ne tufa
2: kubalo libadde be kwa sati basiba nabo kuva ku macha paka chiro basomesa
5: ne kati obudde bufunze
2: budu
11: radio budu
2: yes
11: gamba eriko omusajja omubaya
2: omubaya
11: kama wangi ama nyebya kono omusajja wenda gasta
2: esebu
11: abandi kwa chengo kutegira nguwa msuhuzi kalu mkabala sinzira mkabali mwuzi chakuli msuenda vuli mkama wangi tanziru kwa mkama kasi ya katuke wakoze kantu kalunji nyo mkanga kwa watu kita no usanga vana evya dara nga umano usanga wa kusumiru umano wa miyake evi na ya wa kusumiru usawa wa kumi uwevu za government agenda u kansikale kule diovudu hafume
4: Kakoza Baker agambye nti wabwe abana ba muswaba nnyo batono ddala den Shadadi Pro alikagumba mirembe ndagwe dagambye wa Feneda balemeza era ba bazuku kachira aba
5: atobo mu munanga babutwala mu motoka akana ka yani tutte mu chimanya atasoka kutwala bwa vira
2: abale nakumala bawe
5: nekave yo bwe tomedde mitwe mu motoka koye
2: yes kale boss mbaba tuliza sewa
11: agamba tu mzei kamadi
5: mwendi tata mnangu sulo tia
11: mwendi mzei kamadi ni mbadi mkumutaka wakaba
5: amina
11: kalo yomutu mideko
5: wali wano
11: kakati amani ya zea budu mbili na sisi dino chotila
5: ucho
11: kakati kumutaka mwogo mutufu government ya kuzisha ama kudu mnyoku wanga hapani ni vade tute wade wa kia sawa kumine mungu msanga mkutu kwa kana katu
5: mbaba
11: mbaba kwa kwa kwa mnendena kukusa mga kisete kulimu kumukulu
5: baisi nganya na ambwa na basezi
2: mbaba
5: budebwe wempewo makubo kegata li marungi banangi
11: kwa mtuwele
5: mkali tata weba lukuliza
2: Allah.
5: Mbutufu kiruma. Sijja kulimba. Ate kikinza nokuvira ko mwana ero butakwata. Kwa bata umode kimara.
2: Zijala litambo bazikende zisigale bidi.
4: First ne third.
5: Icho nange nchetaga. Wate mna.
12: Odi na choice emo. Uyu yabadde mukebeza munye wano program selukera ngabadde kutusibwako Stina and Tube company ya Yesigika mukukolera stainless tanks zite smart tanks zitatalaga tezikosibwa muliro babugumo mpanga za tenga nyonjo ekizifulo okubereetera kino lya mazi likyasinze wamune stainless silos oba biyite ebyaji byensigo binonga na byote biyina bulabe kunsigo zetu batuteresemu kati genda mu Stina and Tube wegulire smart tanks oba silos onadda kwebaza tukunda tuluguma tukunda tuluguma tusindo kuma tubwa tukidansiyo na eno ye radio budu radio yomtu wa ulijo oni ye muzei kakumba wano radio budu nga kutusiboko skyview soda funakati skyview soda ononga walimu bikabi satu onyumiluenga weza uja
13: skyview more flavor more fun more speed
14: Alo mkulu sewa nyabo.
15: Munyango na mzee kakumbanga voli jotabwe tukwiri ndetebanga wu.
14: Chichi.
15: Anti na gamba luneti ndi China.
14: Hei.
15: Na violence li Japani na yele mbira ye mute chukanga.
14: Mhm.
15: Mbira yomu sana. Ino yate jen nazaba ntubafa bufi.
14: Hei.
15: Umuntu wabira atambula ati walora vya kuchidomora chibu chezanga chitonya.
14: Hei.
15: Umuntu nato nyoru sunerumu vako sekereto ni nagwa walina hafu.
14: Nasanuka.
15: Musana. Gulieno muhiti divu.
14: Banai.
15: Nzi ntambula nechi moto kangachi nechama mafuta.
14: Hei.
15: Nenga chingira mazi. Walora mekonga bifukirire kubo.
14: Hei.
15: Nechipangisi za ntambula chimfukirire mazi.
14: Muzai kakumba wana Radio Mda Kutusi wako. Skyview Soda. Tunakati Skyview Soda. Ononga walimu bikabi satu. Onyumiruenga weza uja. Skyview.
16: More flavor. More fun. More feel.
17: Mzukuru mulala mulala.
18: Tulala jajja.
17: Ekale yangu wayanje ensonga baba ngenda.
18: Jajja ensonga yange eri ku mulimo.
17: Omulimo gubadde gutya.
18: Waliwa kaneyiba kanfukide kizibu. Akasajja kakera kumaliri okugula eduka. Na ye jajja bwe kali gula bwe kati. Fete tudda mukulaba ku customer yenna.
17: Ekabatega mukokota kale teka wawo empapi tulabe.
18: Era jajja chenja galanga teka wene empapi. Oba kukatta. Oba kale maza kafuna obulwadde nga tekali dda ku mulimo. Nze chenja gala.
17: Muzukuru amanya ge yani.
18: Bamuita semuju chali sijajja.
17: Kakati karubuno bwa kunaba kumacha.
18: Eh,
17: usabe buli kimucho oyagala.
18: Kale jajja.
17: Kale nunze nonkwa kwabuka omulala.
19: Jajja jajja.
17: Muzukuru.
19: Ngomye.
17: Usanze nonatero kwa kwabuka.
19: Ngamba denda bye bananga. Jajja. Webale nnye mirimo jonkolera.
17: Osima.
19: Abantu bonna nabatula ku mfete.
17: Nakugamba ensonga bwenzi kwatamu.
19: Jajja era kuletedde n'ekirabo kiki.
17: Ewe wao.
19: Eno suti njagala ojengo na nye. Kuruna kuru ekibitu.
17: Ekibitu cha kumiyo.
19: Ichari diyo budunga 13 December.
17: Muzukuru.
19: Wanjija.
17: Tugenda kudamu la Stony Garden. Mujita garden.
19: Tude yo kula Stony Garden ze chijabwemi. Kubionko le de.
17: Muzukuru.
19: Baja kunte geranti ze se muju chari sisi saga.
17: Kozi muzukuru kwa se muju chari.
19: Ijaja muzukuru onela.
17: Bade nesha ze chenda.
19: Chichati.
17: Wabade wana kazi kazi kakaboru mamino wano.
19: Otyo.
17: Muse muju abagize mukokota. Ama yembe kanga ite gakomeo.
19: E gakomeo jaja.
17: Gakomeo.
19: Jagaro jetu digide jaja.
17: Wata nabunu obukoyo yobono gendo yongeronyweze. Ondeta desute yogenda mchibitu ngendenga na nyenga. Lubo wanenda mzinda kamba ite badde.
19: Agakuno gene mwempimbo. Kwa kwa buse.
20: Chibitu cha Radio Mba 25. Yoga yoga.
21: Omulezo gomoko kuchasinzo mnene mugwanga kukomia unate.

0: kudamu kufuna obulamu kubali akosebwa ekicupuli n'olwekyo eddagala ly'ebicupuli kubirime n'embulunzi bikoseza ddala ebirundibwa nerikosa n'ettaka kuba byosimbyemu bifa ate ettaka nerisigala nga fu naye owekitiibwa Allah yatuusa ekiseera n'akwataganya owekitiibwa mufti wa Uganda Dr. Shashaban Ramallani Mubajje yatutuusizza ku kkula lino.
1: Abalimi ababadde ku mukolo guno batotodde ennaku gye bayiseemu olw'omusana ogukazizza ennimiro zaabwe naddala ez'emmwanyi era ne basaba gavumenti mu kiseera kino eveeyo ebayambeko ekakase ebigimusa eddagala n'ensigo entuufu gye bagenda okukozesa.
2: Tumaze ebbanga ddene mu bulimi naye nga tukosebwa olw'akawuka akali emmwanyi akakaza. Nze nganze ku lwange nina ekigimusa ekyatuweebwa gavumenti ne tukiyiwa nene waita ebbanga kumpi nga lya wiiki nga ssatu notakulako nga n'ekigimusa kyekyali mu ttaka nga tekisaanuuse. Naye kati essaawa ya leero webanga waliwo embeera esobodde okuyamba Abannayuganda okulaba nti tutaasibwa okuva mu bwavu n'okuteekamu ssente zaffe nga bye tutuikamu bicupuli tuba tuyambiddwa kinene.
3: Abakungu ba gavumenti abakola mu kikwekweto eky'okufefeta abantu abaakozesa obubi ensimbi za gavumenti ongeremu amaanyi n'aba agriculture nabo beetaaga balondoola abantu abafulumye eddagala eryo erikola ku birime nga si bituufu.
1: Ebyobulimi nga bikyali bityo ye minisita omubeezi avunaanyizibwa ku nsonga z'ebunaayira era nga ye mubaka akiikirira essaza ly'ekyotera mu lukiiko lw'eggwanga olukulu Haji Kyeyune Haruna Kasolo akubiriza bannakyotera ne bannayuganda bonna okutwaliza awamu okukomya empalana z'ebyobufuzi kubanga okulonda kwaggwa nga kati buli omu alina kulindirira buweereza okuva eri omukulembeze gwe yalonda. Minisita obubaka buno abutisa ssentebe w'eggombolola y'e Kaliisizo ey'ekyalo ku mukolo ogw'okuwerekera Namukadde Kaaki Namalembeke ku kyalo ky'ekinaawa mu tawuni kansa y'e Kaliisizo disitulikiti y'ekyotera. Mugisi Badru kaalutuviire ku ntono.
4: Yogeredde mukuwa y'obubaka omuweereddwa ondala w'eminisita Kyeyune Haruna Kasolo mu kuziika Omukadde Namalembeke Florence Kaaki yafudde obulwadde bwa puleesa tibwatukira era nga babadde ayogerako eri abantu bano atuuzizza obubaka bwa Kasolo wa ondala w'eminisita n'asaasira nnyo mukulu Kaaki olw'okubeera n'omukyala abadde ow'empisa ennungi ate naye nga namuvaayo kumulabirira era n'asaba abantu nti ebyokubuuzi byaggwa batandika okukola emirimu egibanyabagasa kiseera kino balinda ate ekisanji kikya ekyokubeera kati badda mu by'obufuzi abadde ayogerako eri abakungubazi
5: ebyobufuzi e Uganda wano biralamu kubanga gavumenti eno ekwatiridde oludda oluvuganya ate n'oluli mu kulembeze kyolumu oludda oluvuganya ogenda okulaba nga abamu bali mu kwewuya n'ezi ssente zoba zijja nga gavumenti ate yewa abavuganya ate batambuza emirimu mu gavumenti yaayo n'olwekyo ebintu ebyonna abatabimanyi bwe mubiraba ne bibaleetera entalo ntegeeza ffe abalonzi aba wansi ffe tusooke tubeere bawulize tutambuze emirimu kole emirimu egitugattako mu nkulaakulana tusobole okuyimirizaawo amaka gaffe ate n'abaana baffe. Masomero gazzeemu tutwale abaana mu masomero abugali mu busobozi bwaffe teweekaka ku kyotasobola tulabe nti abaana baffe era tubalambika mu makubo
4: amatuufuolugotabiddwako abakungubazi bangi okuva mu gavumenti yawakati yamu neye Mmengo Radio Buddu entesitesi yokuza emyaka 25 geri mu mayengo ag'ensi eno.
1: Nkwebazaawo tuwa kadde n'owuliriza Radio Buddu radio y'omuntu wa bulijjo. Amawulire ag'obudde buno nzikiriza nga vundikire. Amawulire amalala gajja ku ssaawa 5:00 n'essaawa eziddako. Nze Prosi Kabanda Nanyanzi awangaale Masomoji.
6: Gigabadde amawulire wano ku 98.8 95.5 ne ku www.radiofm.com radio y'omuntu wa bulijjo. Esawa wano ku Radio Buddu. Esawa ziri 3 ez'okumakya budde bwa mindi embereberye webale kuwuliriza Radio Buddu. Ongera okukuma obulamu bwonga bulungi ng'omanya engeri gy'oyinza obukuumamu. Eno ye Health Tip wano ku Radio Buddu.
7: Gwe omukyala ayina olubuto ng'olubuto lwo lutuuse emyezi 5.5 naye nga towulira mwana wo bw'asamba si kirungi, dduka mu ddwaliro singa ofuna embeera ng'eyo. Kwagaliza obulamu obulungi buli kadde.
6: Eyo yebadde Health Tip wano ku Radio Buddu.
1: Edda chikemu yeyakaita kusawa 3 kankutuseke chirange chenja ulo. Abasomera ko Mukakoma Secondary School e Kochirakai awamu ne Board of Governors batesetese kijulo okujaguza emyaka nkaaga ng'essomero lino lisomesa abaana b'eggwanga. Ekijulo kino kya kubawonga 19 ogw'omwenda 2026 ku Mapoli Forte mu kibuga Masaka ku ssaawa 3 ez'olwe ku ssaawa 9 ez'olweggulo. Ensimbi ezinaava mu kijulo kino za kuzimba Diamond Jubilee Hall ku ssomero nga ekiraba basomerako ku Kakoma SS batonedde essomero lyabwe nga liweza emyaka nkaaga. Ba obis ne ba ogis, abasomesa, abazadde, abayizi, ab'emikwano n'abaagaliza Kakoma SS ebirungi, mwenna musabibwa okwetaba mu kijjulo kino musanyukire wamu nga muddiza Kakoma SS etafaali. Kino nno kye kijjulo ekisembayo mu bikujjuko eby'okukuza emyaka nkaaga, n'olwekyo tosubwa omukisa guno ogw'okusisinkana banno bwe mwazirunda, ate n'abakukunava bangi abaneetaba mu kijjulo kino. Kati abakulu bajja kusasula 10,000 buli omu, kapo ya kusasula 18,000, abayizi bajja kusasula 5,000 buli omu, ate meza ya 50,000. Birangiddwa Dr. Isaac Nsereko, Chairman Organizing Committee, Diamond Jubilee Kakoma SS. Ebisengawo kuba ku noti 772, 43, 33, 98. Noti 772, 43, 33, 98. Leku noti 752, anamu mkaga, noti, anamu msanvo. Noti msanvo 5, 2, anamu mkaga, noti, anamu msanvo. Wabaku noti msanvo 8, noti. Msanvo 5, emu noti, emu. Noti msanvo 8, noti. Msanvo 5, emu, noti, emu. Chechwade chilange chobu debu noti, amkede, kajia kuongere yo nebiye mizanyo.
8: Chino ni mbilizi, chazanga chino ni mbilizi.
9: Ya, chonde, chonde, mbalala, malayo.
10: Abangi, kumwani avuga.
11: Ono ya avuga nze ni kondakita.
10: Nina dilu kapiata, tepa anga wu.
12: Wanji?
10: Bani abantu muli, mubavidi ba, satuba na, bali mukaga.
12: Ebuda muwa mutula tu.
10: Haa, mubayuwebo na, nze nina dilu, ebalu kila wu, sawele.
13: Na eba ne, tulikuchu wacha kututuwa. Kupa kumata tutudewa.
10: Bani asagara kunde, kamida, derevu.
12: Wanji?
10: Dilu njireke.
12: Ha, dilu tajikuwa.
11: Dilu tuja
10: agaramze. Ate mungia sama, tu mukaya na mukaya.
12: Andi ono mukazi.
10: Kakati dilu jendese, egenda kuba jamu wafu. Abantu mubabili wa satu bana. Mubayiwe.
12: Ndeyo leze mulimo.
10: Ndeso mulimo. Kakati ekibitu mwari mchuli deko.
11: Echale diobudu.
10: Kati chemba gamba. Jagare moto keno njibuki nze. Jibuki nze ka 13 December. Etuara abantu bange mchibitu. Echo chue deko.
11: Takso ojagala
12: lero. Ojagala 13.
10: Mbagambi ente ekibitu chadi.
11: Nga 13 December.
10: Ante lalwe jetaga. Kwa juwaga ente kwe derevu.
12: Yenze derevu.
10: Soko ingiro gende kusteri njo testi ingire movu katulaboba na muburu unji. Inga kuma chera mika kungurunga sikeri. Katulaba ganenga 13.
12: Muzei soko
10: dirwe we danti.
12: Ati katibana tebo tugambi okuiwa urachi tubaiye.
10: Anti mubaiye nte chena mwenga te wali ampo ganira. Owa inze. Agwe tonku atajeka gwende. Tonku atajeka. Jaku kuma gwe.
12: Muzei jaku.
10: Muzei jaku. Muzei jaku. Ndi muntu wano nesi muntu.
14: Chipi tu chabe bia kukwa 25. Yoga.
15: Radio Budat 25. Radio yomuntu wa bulijjo. Stanley Kibanka. Wetu lese bukolokolo. Musawe semba yo. Esawe yokune komekenza program sekukera. Lwaki wekuyanira inye mpamvu nempopule nyinji. Nga toso bula kunyumidwa nsasuleri kumiwende jawansi. Yesigika atenga nyangu. Katichikole kuspidi ne Stanbic Bank. Downloading app ya Stanbic. Okuva ku Google Play. Oba App Store. Oba nyiga star. Bidi muenda not hash. Oba chalide chibanja. www.stanbicbank.co.ug. Okutandika lero. Stanbic Bank. Edunga mizuwa banki nkule ya Uganda.
16: The sound of love is
15: born. Sports analysis. On a sports analysis, one of the programs educator.

ula okubukinga kuba kunoti musamfu tanu musamfu e mumunana muenda munana muenda munana oba kunoti musamfu musamfu nya muenda noti noti musamfu satu nya mwabafe kampani entabula ya mitwalo mukaga atabafe masako mutwalo gumu nga bichekikedua Bugoma Babu Safaris e chigenda kumina kubugoma sanibiche kalangala okufanga kumina mukaga paka kumina mnano gwe kumi kugenda kumina kundikida

0: Walimu banango mwa mchala bamusesaliza wali Kampala. Then walimu mla bamuse nabusankeri wa Fegomba. Nenga baziguba mundu. Noli ya Kampala bazide bamubuza sente. Ngo mchala agenze subula nanyine duka agenze subula. Omwana aliola baga ne bamugaleta zoida. Zona na azijabu chimucho na. Kati ya da chali awanene ngana na bukumbi aliwe ne iba wabu awulide. Agula obu hati oruji, ula jee obu hati akula bambu besa sukuweli na akula
1: Fira.
0: So nulecho etemuli nji nyo, government, tujuke afabali wumu, yali biri gumu, biri ya biri ya operation wembule.
2: Nibali okaba fufuza ababibu na. Biri
0: mukaga, ubiri etana.
2: Ababise bise mundu bichine.
0: Operation wembule ya kula nyo, otherwise kati ya bantu banji baine mundu, nenga teziri dagbebe, oba tukete ziri na mirimu.
2: Ebi wandi ko bizabula ddane nga waliwo abazine eyo.
0: Waliwo abazirina. Waliwo n'abamu abasirikale nga bavu nnyo. Mu kiro kimu mugati ampe mmonde no nikulawo wenda gakwata akakadde.
2: Okukakasa
0: nti. Tabu zati egenda kukola ki? Tabu zati egenda kukola mulimu ki?
2: Asito mulekera kitu kidogo.
0: So nolecho. Mukamata. Kwa tusaba bannange kyetaagisa kikole government situkire mbonambiro. Otherwise bana obutemu bungi abantu obula mu bugwawo.
2: Luno omuvubuka gwenda be ku mutimbaganawo ng'alabula nti abakeere nnyo ku mirimu. Mubeere beegendereza. Kubanga oyinza obbagwamu nga bava kukola ababbi. Kakati ate ne bakumiza bumiza musungu
0: obategedde. Obategedde.
2: Nolecho.
0: So nolecho bannaye kyetaagisa okukolebwa kikolebwe. Otherwise bana obutemu bungi. Abantu bafiirwa obulamu kamala baganda bange.
2: Kama tusaasire.
3: Kano kekaimba kakagwirawo. Akayimba. Kano kekaimba kakagwirawo. Mu program Serukera. Nga kakutusibwako. Kazira Health Products. Abakukolera ebyokunywa birimu ekiriisa. Kati nywa Kazira Power Tonic. Ready Tonic. Ne Kazira Fit Fruit. Owangula ebirabo. Omuli emmotoka Toyota Fielder. Pichi pichi. Amagaali. Esimu eza smartphone. Sente nkalu n'ebirala.
0: Wetuli yao. 0752 98 9 5 wetuli awo obasikyo 0752 28 28 wetuli awo subanga tuyongereko kayimba chaka kagwirawo nenga kakadde kewetaga hello
4: tumusaje tijikyamu diyo chisura jikirandira
0: wangi
4: na butongwa
0: obadoga botya chichi
1: Uganda
2: wangu wenda butongo wa walambali
0: Tuchuse mubanda Bana gamba masimu marikodi inge Hello Hello
5: Hello
0: Sebo
5: Uganda yeke sinira
0: Mwende ugamba chero ya gara kayimba chi
5: Mwende kayimba karuna Unakonya kakade
0: Akayimba kani
2: Kajaruna
0: Sebo kajimile kani nani
5: Mwende kete jombe
0: Aha
5: Emize
0: gombe. Otio?
5: Mena
0: sebe gombe kwa
2: mbune
0: nane
2: gombe
0: kumbu.
2: Sebo tata. Mbanangi. Akuwa de search. Agame ya kajaru na kona kakadi.
0: Akali wo.
2: Akali wonga kakadi.
0: Mwagambie.
2: Da!
0: Bale mbele mruji.
2: Mwela ba!

0: abana basu mangulo kulundu lukwa beda angawo. Na agamant karibia mpuna, na agamant kawes Ron, msomesa, alimbitundu bie chirimia wano. Na agamant abida nyomu ami Sonko Jude. Hello. Wanji sebo. Sebo, na suze bulu unji mpozi gweyo.
1: Tofa na hiyo wanga.
0: Ezi sebo.
1: Leita kwa nkubulire. Katengere fwana gana. Ojagere na muno mtuku nyinga kasana kamu yisero ko yisem. Kati abata basinga bajambi amaduka.
0: Nchulira.
1: Na nezigwa buze kita mwalo gera mu government data na zifuna. Ala ro kwa mwa kisalo gara kaso. Yera kuli na linda mu. Ene usiyo kubireta andike. Okuja ko kupita kwa watu kwa ko pola pola. Ato mwa ko kuja kuja kuba bapawo inyo.
0: Kitofu.
1: Neno tamu yeye yeno nesemu mbele genfuna. Echi alama na vana magenda kungudo.
0: Eee hey,
1: basi. Kina vana nagala gambu kako mwa kugamba kwa waka naduka naduka vya gela kungudo. Mkulu wa mkana angetata wa kitofu wa vana vata wisho mungu. Mwa mkama na gani bono mkuba ngambula. Yeshi gambu kwa watacha tacha achiru mamu. Newa wana vana vana vana kungudo ngeina baba ina baseka wabali ya amu na kukwe bali. Baba soro zama kongrezi nga banyusi
0: chitofu
1: kakindo embele yo
0: esebu
1: kabumete negeze keze kuna wakuma haba soro sanga bageza ako
0: amina
1: nengu embele simbo njitofa na ewa mbele ulonji
0: amina tuyanza nyo sebo tuyanze gampuli zomu nungi sawa ziweze mukaga tugena mauli legea biya usubu zina biya mfona prosika banda una atuse nze sebo fumatia abadewo kula programu ntuwe zimbe unakuruwa lirumba agaliza unakuruonji
2: Wibali kubira muuliriza mulungi owa program twezimba esawe yokubiri wetu kwetambudde nibadde kutusibwako Flova Seeds Uganda Limited edde yali amanyiddwa nga East African Seeds Uganda Limited eyanukudde omulanga gw'omulimi bwe kuletedde kasooli KH500-43A wamune hodali akulira mu myezi esatu gyokka bakuletedde n'ennyaanya Safa F1 ne Captain F1 ezitawutuka okusaka emboga Balaka F1 ne Fanaka F1 Flova Seeds ekuletedde n'eddagala lingi erikozesebwa mu nnimiro abyetaaze bisange mu maduka Kago naga tunde byo bulimi mugwanga. Esawa, wano ku Radio Buddu. Esawa, zili mukage zo mutuntu. Budde bwa mafumba gabya misana. Webale kuuliriza Radio Buddu. Olwempereza lumamyo. Omuchido kwa pogwa mwezo cha. Ama yengogo na tugeti sekati ya miaka rimwe tanu wedu.
3: Ateno cha dala.
2: Radio Buddha 25. Radio yomu ntu wabudi jo.
3: Business News.
2: Ganuge mauli ya gebi obu subuzi. Wano kwa Radio Buddha. Ni Housing Finance Bank. Funa school fees loan. Okutuka kubuka debutano ya zili anise chuwadi. Uloze yomu anawo kusomero. Atekwe na nyini somero. Housing Finance Bank. Ekulete de mortgages. Ezigeno kuyambako mkula kulane ye bange pamvu. Wamune anise chuwadi school bridge finance loan. Okutuka kubuka debibidi. Zikuyambako mkuta andika tamu. Housing Finance Bank. Elunga mziwa banki nkule ya Uganda.
3: Kulika inyo, munteka teke ya tuwezimbe, oliku radio, budu radio yomu tuwa ulijo, kankutuse kama uliegebi usubu zine mfuna, inze prosi, kabanda na nyanzi. Ngabali mimu bendo linerie Masaka, ne Uganda yono kutuwa liza wamo, bata andizo kwete kikido kusiga, oluvanyuma renkupa kutandi kwa kutonya. Government ya Uganda isabidu kusitukira mwa kutasa abali mwa kufiru wa mulundi ogwo kubiri, yeke nenye omutindo gwensigo neddagala ebirete wa kukatale. Okusaba kuno kukoleddwa abakulembeze b'Abaisiraamu n'Abasiraamu abalimi abali wansi wa Uganda Muslim Supreme Council mu kugulawo semaduuka w'eddagala nga kw'otadde n'ebijimusa n'ebyeyambisibwa mu kulima n'okulunda. Uganda Muslim Supreme Council gwetadde mu kibuga Masaka ku Jesabai Street. Mukugula usemaduko ono, district kathi wa Masaka Sheki ya Sini Nsera, ategeze zanti wa wechitu use, government ngeita ministry ebyobulimi yeta aga okola, ngeita mungkole ya minister Bala Munga kutadene Justin na Mere.
4: Bichupulia bitambula mukisera kino be banga lyonna era yembere eri mu ggwanga saawa eno. Omuntu bamukwata n'ebichupuli nga ddala bichupuli mu dduuka ng'emmaali y'abantu etokomose. Naye olw'okuba enguzi esensera eggwanga lino era oli bamuwa kintu kidogo n'asirika ebintu ne babitunda. Naye ng'ekyo kidderi gavumenti ky'ovola aba pulezidenti yavaayo nnyo n'aleeta Bibalamu ne Justin n'ammeere yagulawo okulwanyisa enguzi. Buli dduuka lye bakwatiramu ebichupuli ne we limanyika enkeera osanga baliggudde kuba litaddeyo ekyoja mu miro. Naye Halali Farmers Center okuva lw'evuddeyo kitwongeddeko nnyonnyo.
3: Era wano w'asinzidde n'ategeeza nti ekibuga kya Ssaabasajja Kabaka eky'e Masaka kino kyazimbibwa ku bya bulimi, naye ennaku zino abalimi babadde mu kutya olw'ebichupuli ebisusse ku katale. Era n'ategeeza nti Ssemaduuka ono wa Halal Farmers Center bamutaddemu abakugu mu by'obulimi n'obulunzi okusobola okutaasa Abayisiraamu kufuna ebichupuli.
4: Ebichupuli bikosa mitendera mingi. Wogule tijumbuse ekichupuli kisobola okwokya ebirime byo. Atete kikoma ku ekyo kireka kyonoonya ettaka buli ky'ozaawo oluvannyuma lwa kiringa okizudde nti kichupuli. Era ettaka nalyo liba lifuuse kichupuli. Ebbanga lyetooloola kumpi sizoni nga mukaaga ettaka ery'okuddamu okufuna obulamu kuba lyakosebwa ekichupuli. N'olwekyo eddagala ly'ebichupuli ku birime ne mu bulunzi bikoseza ddala ebirundibwa ne likosa n'ettaka kuba byosimbyemu bifa. Ettaka ne lisigalanga fu. Nayo ekitiibwa Allah yatuusa ekiseera n'akwataganya ekitiibwa Mufti wa Uganda Dr. Shaban Ramadhan Mubajje yatutuusizza ku kula lino.
3: Abalimi ababadde ku mukolo guno batotodde ennaku gye bayiseemu olw'omusana pereketi ogubaddewo ensangi zino, era kati obudde buno kye basaba ye gavumenti okwekenneenya ensigo n'ebijimusa ebireetebwa ku katale.
5: Tumaze banga deni mu bulimi naye nga tukosebwa olwa kawuka akali emmwanyi akakaza. Nze nganze ku lwange n'ekijimusa ekyatuweebwa gavumenti ne tukiyiwa nene wayita ebbanga kumpi nga lya wiiki nga ssatu notakulako nga n'ekijimusa ekyo kyali mu ttaka nga tekisaanuuse. Naye kati essaawa ya leero webanga waliwo embeera esobodde okuyamba Abannayuganda kulaba nti tutaasibwa okuva mu bwavu n'okuteekamu ssente zaffe nga bye tutuikamu bichupuli tuba tuyambiddwa kinene.
6: Abakungu ba gavumenti abakola mu kikwekweto eky'okufefeta abantu abakozesa obubi ensimbi za gavumenti ongeremu amaanyi n'aba agriculture nabo beetaaga balondoola abantu abafulumya eddagala eryo erikola ku birime nga si bituufu.
3: Bwe tuba tweyongeddeyo abantu abaakaganyulwa mu nteekateeka eya Parish Development Model obudde buno bali obukadde 357,518 nga gavumenti yakateekamu ensimbi 4,317 era nga zino zaateekebwawo gavumenti ya Uganda okulaba ng'eyimusa ku byenfuna by'Abannayuganda. Ensimbi zino abantu bano bazifuna wansi w'ebibiina by'obwegasi ebiri mu 1,589 era nga buli sako yakafuna ensimbi ezisukka mu bukadde 1,400. Abaganyuddwa mu nteekateeka eno bafuna ssente nga beewola akakadde kamu ne bazzaamu amagoba ga 6% buli mwaka era ng'ensimbi zino zisasulwa buli luvannyuma lwa myaka 3. Minisita omubeezi avunaanyizibwa kukulungamya eggwanga Allion Yoko Odrea ategeezezza nti enteekateeka eno eyambye nnyo abantu era ne yeebaza ebitongole bya gavumenti ne minisitule ebuvunaanyizibwa ku nteekateeka eno wabula n'asaba okuteekamu amaanyi mu kukunga abantu basasule ensimbi ze beewola. Ate ye minisita omubeezi avunaanyizibwa ku byamagana Bright Rwamirama ategeezezza nti gavumenti yakawandiika ebifo ebisukka mu 6,500 nga bikwatagana ku bya bulimi era nga kino bakikoze okulaba nga bajjawo ebichupuli ebiteekebwa ku katale naddala eby'ensigo ate n'ebijimusa ebireetebwa ku katale. Akatale k'ebyensimbi nga bwe kayimiridde olunaku olwaleero, dola ya Amerika egula 14,508 n'etundibwa ku 14,521 ate paundi ya Bungereza egula 15,261 n'etundibwa ku 15,275. Euro ya Bulaaya egula 15,508 n'etundibwa ku 15,500 ate dola ya Australia egula 12,795 n'etundibwa ku 12,803. Gabadde mawulire ga bya busubuzi nanfuna tova ku Radio Buddu, radio y'omuntu wa bulijjo.
2: obadde uliriza mauli ya gebi obusubuzi okuva mu nsi yonna. Wano ku Radio Buddu ne Housing Finance Bank funa school fees loan okutuka ku bukadde butano ezili unsecured oluzeyo mwana wo ku somero ate gwe nanyini somero. Housing Finance Bank ekuletedde mortgages ezigenda okuyambako mu nkulaakulana y'ebbanga epanvu wamu ne unsecured school bridge finance loan okutuka ku bukadde bibiri zikuyambeko mu kutandika ttaamu. Housing Finance Bank erungamizibwa banki nkulu eya Uganda.
7: Kubanga ensonga z'omwana ono badde njagala tuziteeketeeke bulungi. Naye okuba nebuuza lwaki atutadde mu mwezi ogwo?
8: Era emikolo egisinga gibajja December naawe ekyo tokimanyi? We wabere mmere abantu baba bewummuliddeko.
9: Bataka bataka
7: baba Salongo tusanyisa okulaba
9: musana gwaya sokama
7: kubanga ennaku z'omwezi zagambye 13 December mwatu nouna akuba
8: ani akubi ate
7: mutabani
8: omuko
7: ndoza alabika yagala kukakasa ennaku
8: zaamwezi kati mukwate
7: mutabani munange jembi ogamba otya? Ensonga ebbaluwa twagifunye kale tukkiriza 13 mujje kale mwana wange mubeere bulungi
9: naye muliraano olimba munsuddewo nnyo okuva lwe nnajje ninga kiddole enkonkomadde temulaba mugenyi wa kitiibwa
8: tusanyisa
7: emikolo gy'abaana gwe kati nkugambiddewo nga 13 dese
9: mufudde emmere yamu okufiira obwereere
8: ate ngaefaaki
9: ate baani abanaagirya
8: abantu be tunaayita
7: temubeerewo
9: nga 13 desemba kimanyikiddwa kyekibbitu kya Radio Buddu omukolo bagutadde ku Lastoni Gardens ekijja bwe kati ku kyalo kuno naasangako muntu ki
7: ekibbitu kya Radio Buddu kya 13 desemba
9: nga 13 desemba
7: nange sijja kusobola kubaawo aba tukambanziremu mbakubire essimu
8: bagaba sokolindeko kati omwana wange oyagala adiba afunye omukisa omusajja amutwale
7: oyo omwana nze namwezi alira ne mwesomesereza bwana adiba nja muwa kunjuza abapangisa
9: kunjuza abapangisa ne mwotamuwa nze bwana adiba nga muwa
8: kakaye n'owuliriza luno oluzeeyi
9: ndi luzeeyi sukusuka owo nzukuzaala gwe
10: ekibbitu kya Radio Buddu 25 yoga yoga
2: tukunda tuuluguma tukunda tuuluguma tusindo goma tubwa tukira ensi yonna eno ye Radio Buddu radio y'omuntu wa bulijjo ebisesa tebiggwayo
11: koteka mbote
2: ayi kalevu ono ye kalevu wano ku Radio Buddu
11: kalevu bali batya
12: baluji baba ngamba
11: mwe tuli munnange kugeza geza ako itambula
12: obwavu bungi
11: obwavu bungi tetuina chakola lutwa mama anja bulirwa buliwe mulengera nga nekweka
12: olimba
11: neruli yangira nempete emisinde
12: nika no yakasero kamweru mu
11: anti sikali abuyo uyo kani nyingire ko munju gura mpa ku gondi nyingire mu nyingire munju uyo kuba
12: yo
11: obusajjo yo banne
12: wabiru twama
11: atokola chichecho kalevu
12: zakajiwa no
11: ede muri kagende nawe
12: kisenge
11: aja kunda ba
12: agenda mukuta sakale mera kunda mukuba
11: akinda kunda ba nawo
12: kama kugambire
11: mera mulikia mulike
2: uyu yekalebu wana ku Radio Buddu

0: Isanja we mafela ngagamba shemeleza kuna chekaziri kumine mezo kira za wa mnana tuli mchikanda kima kuna kawaleza kwenye mwe nabali ya kuna rudu gafu makani kabenja uro mkabo Isaac kakweleza kwenye kawaleza kwenye wali mundaka yubawa wanewe mkula chamanyo kubanga mche kumide keyo mtu wabuli june kawaleza kwenye ashireno awe matanga mkula chamanyo kubanga kuoli asako amosi musoga au kugaza kwa ite chepa chisimtumide kwenye na wakaiba kwenye kweleza kwenye tukenda mauli deno mchara pose kabana na nyazi
1: Amaulira gasensu dua ageke nenyeze dua amaulira gesigika ganoge maulire kuchinda munana katunyeze munana chinda mutana katunyeze tan ne ku www.radiofm.com radio yomuntu wabulijjo
2: abaina mayumba amakadde mu bibuga bobakere dega kumenyewe sawa yonna songa n'abantu basabiddwa okulima emmere kola amangu naddala mu kiseera kino ng'enkuba etandise okutonya oliko radio budu radio y'omuntu wa bulijjo eddakiika ziri kumi zetulayo tutuuke ku ssaawa munaana kadde kamuli mu luganda enze Presley Kabanda na Nyanze. Gavumenti ya Uganda etegeezezza nga bw'egenda okusenda amayumba gonna agatali ku mutindo agali mu bibuga byonna okwetooloola eggwanga nga mugano omulimu amayumba agakaddiye nga kw'otadde n'ago agali ku kkubo wabula nga tegakyakozesebwa. Minisita w'omugenzi w'amayumba Passes Namuganza ategeezezza nti gavumenti sinneetegefu okubeera n'amayumba agalabisa obubi ebibuga era n'ategeeza nti kino bakikola okuteekesa mu nkola etteeka erya National Housing Policy 2026 etteeka eryabagibwa okulaba nga liteekesa mu nkola ebintu byonna ebikwatagana n'ebyokuzimba. Namuganza okwogera bino abadde ayogera ku nsonga y'omwoleso ogw'ebyamayumba tegese ogugendereddwamu okulaba nga gulongoosa ensonga y'ebyamayumba mu ggwanga amatono nga kw'otadde n'ago agatali ku mutindo. Omwoleso guno gugenda kubaawo okuvanga ennaku za mwezi 25 omwezi guno gwennyini okutuukira ddala nga 26 wali ku Kingdom mu Kampala mu guno omwezi.
3: Okusinziira ku National Housing Policy tekkiriza nnyumba yaggwako kubeera ng'ekyayimiridde ng'abantu bagikoleramu ebeera ya bulabe eri abo abagikozesa abagikoleramu bennyini abagiyitako okumpi n'abantu abalala. Ennyumba ezo obwabwe bukedde obwabwe zaazo bukedde tetujja kuzirekawo enaana ennyumba eziri ku main streets nga nnyumba eri awo teyina mulamwa naye nannyini waayo tayagala kugijjawo tayagala kutunda ttaka tayagala kuzimba naye ayagala ebeera awo ezo nnyumba nazo tezijja kusigalawo tugenda wazimakingako x tubawe ebbanga lya myezi 3 batagijjewo nga gavumenti egijjawo.
2: Bwe tugenda ko wali mu disitulikiti y'e Masaka oluvannyuma lw'enkuba okutandika okutonya meeya wa tawuni kanso ye Kyannamukaaka mu disitulikiti eyo Hajjati Zainab Nakidde avuddeyo n'asaba bannakyannamukaaka n'abantu bonna okutwaliza awamu naddala abo abalina we balimira okukkira ennimiro balime naddala emmere ekula amangu ey'okulya kibayambeko okufuna ekyokulya mu maka gaabwe ate n'okubawonya ensimbi ze babadde nga basaasaanya. Mukwogera kone radio Buddu radio y'omuntu wa bulijjo Meya Nakidde ategeezezza nti emmere y'abantu nyingi yafiiridde mu kyeya ekimaze ebbanga nga kigoya bannayuganda nga kati ky'ekiseera okukozesa omukisa gw'enkuba etandise okutonnya balime emmere emala amaka gaabwe.
4: Kati obudde buno tuwese migongo tuli malimiro gaffe okulaba nga tulwanyisa enjala oba oli awo ebadde esembedde mu kitundu kyaffe. Nkubiriza abantu baffe naddala abazadde abakyala tulwane nnyo okulaba nti tukeera okulima ku mmere enaayanguwako ng'ebijanjaalo, kasooli ate lumonde n'emuwogo, naye tetumwerabira kuba ye mmere esobola okugumiikiriza embeera y'obudde yonna. Olaba nga tubadde tufunye omusana nga muwogo kafuuse kawogo, mbakubiriza tufeeyo nnyo ate naawo naffe we tugenda okuyingiriramu ng'abakulembeze nga tugenda mu Ministry of Agriculture okulaba nti oba oliawo tufunayo ku nsigo endokwa z'emmwanyi endala ate oba oliawo n'ebijimusa tusobole okuyambako n'okulaba nti ekimera kyaffe eky'emmwanyi kidda ku mutindo.
2: Meya mubofu bwe bumu asabye abazadde okuzza abaana ku masomero amangu ddala ng'olusoma luno lwakatandika, kubanga olusoma luno lumpi ate n'abasomi mwe balina okuyitira okugenda mu bibiina ebiddako.
4: Nsaba bazadde baffe naddala mu masomero gange aga gavumenti tuzeeyo abaana baffe kusomera eno ttaamu y'esemba, natuuseeko mu masomero ag'enjawulo n'endaba nga taana ku ntono ddala

0: tukunda tuluguma tukunda tuluguma tusindo koma tubwa tukidansi yona eno ye radio budu radio yomtu wa ulijo ebisa sate bigwa yo
1: waha koteka mbote
2: ayi gwae
1: ayi
0: karevu ono ye karevu wano ku radio budu
3: Bagamba chikalewa.
4: Barunji.
3: Eh.
4: Njie baleko.
3: Banange. Nino muwala. Na mpangisi za muroje. Amazeye na kunya buwe kukutabu entuale mmeri. Buwe kukutabu entuale chencha. Buwe entuale soda. Ningia inama kabi.
4: Olimba.
3: Umuwala dayo mwezi gujene mama. Alinga mazeo mwaka
4: mpida. Abati wani.
3: Wangi ya Kampala.
4: Ate mchalo uwa waka.
3: Jari ate mmakaga.
4: Angu manyi.
3: Ate nga mmanyi ate na awi. Neruli na mugandi nasuze mulumbe na awi. Nga nasuze.
4: Mumubu lidole mekuda mkuspeni gasete nyenji.
3: Haba. Hajejeje ayunzo kunzita.
4: Sika mkugambi.
3: Mkugambi chi.
4: Bela awi.
3: Nenda gwe soko likakali.
4: Bonya gwe.
3: Tokida bintu.
4: Karebu.
0: Uyu ye karebu. Wana kuregio budok.
5: Viper. Chitara. Kesisi ya. Vira chako. Homburg.
6: Timu kumina munana, gazi tunkire chikopo chimu. Empaka za Star Teams UPL. Zizi.

0: Amawulire. Gano ge mawulire okuva ebweru w'eggwanga wano ku Radio Buddu, Radio y'omuntu wa bulijjo.
1: Ku Radio Buddu, Radio y'omuntu wa bulijjo, kadde ka mawulire agavudde ebweru w'eggwanga, enze Presi Kabanda Nanyanze. Abantu basatu be balusudde mwakaba oluvannyuma lwa namutiko w'enkuba eyafudde embi n'aleeta w'amataba mu kitundu ekya New Mexico wali mu ggwanga lya America, era nga waliwo n'abalala abaakoseddwa mu mbeera eno. Okusinziira ku mukulembeze atwala ekitundu awabadde enjegeene kya Navajo, Bonnie Jurin, olunaku olwajjo yategeezezza nti poliisi yazze okutaakiriza abantu abaakoseddwa mu mbeera eno, era nga waliwo n'abalala abaalusudde mwakaba batwaliddwa mu malwaliro. Omukulembeze ategeezezza nti mu baafudde kuliko abantu babiri abakulu n'omwana omuto omu, era nga baafudde oluvannyuma lw'amazzi okubatwala. Ekitongole ekivunaanyizibwa ku mbeera y'obudde mu ggwanga eryo kyategeezezza nti enkuba yandi eyongera okutonya, era abantu basabiddwa okubeera abeegendereza naddala mu mbeera eno. Mu bufu bwe bumu, omuntu omu ye yalusudde mwakaba ate n'abalala ne basigala nga banyiga biwundu oluvannyuma lwa namutiko w'enkuba eyafudde embi mu Barcelona wali mu ggwanga lya Spain, ate abawerako basigadde nga tebalina wakwegeka luba. Bino byabadde mu bukiikakkono bw'eggwanga eryo, era nga okusinziira ku kitongole ekivunaanyizibwa ku mbeera z'obudde kyalabudde nti enkuba yandi eyongera naddala mu bitundu eby'obuvanjuba nga mw'otwalidde n'ebitundu ebirala. Abanunuzi bajjeyo omulambo gw'omusajja ku nkya y'olunaku olwaleero, wabula nga waliwo n'abalala abasigadde nga tebalina wakwegeka luba gavumenti yataddewo ebifo we bagenda okuwangaalira. Abakola ku bigo bitalaze mu Catalonia bategeezezza nti bafunye amasimu agawerera ddala 85 eri abantu abakoseddwa mu namutikwa w'enkuba ono. Ate wali mu Sweden sabaminisita waayo Kristersson alekulidde oluvannyuma lw'okuwangulwa mu kalulu akaakubiddwa nga kawanguddwa ab'oludda oluvuganya gavumenti. Ebyenkomeredde tebinnaba kulangirirwa, wabula okusinziira ku bivaayo biraga nga ab'oludda oluvuganya ate bo be bakyaleebya. Bino yabirangiridde ng'ayita ku mukutu gwe ogwa X mu ttuntu ly'olunaku olwaleero. Ng'okusinziira ku byakava mu kalulu akaakubiddwa ku lunaku olw'essande, abantu abali emitwalo 50 be bakyaleebya ku bantu obukadde 10 abakuba akalulu kano. Ab'oludda oluvuganya, ebibiina ebiri ku ludda oluvuganya gavumenti nga bikulembeddwamu Magdalena Anderson owa Social Democrats, birabise okuwangula ebifo 176 ku bifo 349 ebiri mu lukiiko lw'eggwanga olukulu mu ggwanga lya Sweden. Kristersson wa Conservative wabula abadde aliko abamuwagira nga kw'otadde n'ab'ekibiina ekya Sweden Democrats, nga yali yasuubiza okubawa ebifo singa anaaba awangudde akalulu. Kakati bano balabika okuwangula ebifo 173 mu lukiiko lw'eggwanga olukulu okusinziira ku ebyo ebiva mu kakiiko k'ebyokulonda k'eggwanga lya Sweden. Ebyenkomeredde byakulangirirwa mu ggandaalo lino, nga bino ebyakafulumizibwako si byenkomeredde. Tova ku Radio Buddu, radio y'omuntu wa bulijjo, gabadde mawulire okuva ebweru w'eggwanga.
0: Agoge gabadde amawulire okuva ebweru w'eggwanga ku 98.8, 95.5. Radio Buddu, radio y'omuntu wa bulijjo. Katwe jukanye waliwo nga Radio Buddu etandika wali olina emyaka emeka, wazalibwa weri, yabafe ogiwuliriza kumala bbanga ki, olina byomanyiira byejjukira mu lugendo lwa Radio Buddu olw'emyaka 25?
2: Kati buli lwa Sande okuva ku 6:00 paka 7:00 ez'omutuntu tosubanga program twejjukanye emyaka 25 egya Radio Buddu. Owulira abamu abaliko abakozi ba Radio Buddu
0: abalanga nayo n'abantu ab'ensonga mu bitundu byaffe
2: wamu n'abawuliriza ab'olulango nga batutotolera ku ebyo bye bajjukira era bye bamanyi mu bbanga ery'emyaka 25 eja radio Buddu.
3: Waliwo msajja nga musoga ngakuba nga amasimu
4: halo sinova kubudu ndakwe kalakasa
2: tuwejuka nye
3: umutu wakola kungu ukulira mkaboksa kabibati katino utuka nukuba nga ukula nga weya mbude chitetei nga mundu utademu ka vest kusubulu kuhone bugu mga temunika esi nengu ukula nga olimu sanyufu
2: tuwejuka nye miaka bidu mwetana eja radio Buddu
5: kata ndikango kuhuliriza ovu radio nga tuli miaka nga musanvu munana eno kuri ya radio Buddu eno kurira kuliko akasajja kiba itanga kadoma
2: twejukanye tugwa mtwejukanye twejukanye wana ku radio Buddu radio yo mtu wa buli jo tulumbye msawe yokubiri ya program chakaze anti twejja kwa stress esawe yokubiri ya program chakaze wana ku radio Buddu.

0: ono Norwich walo teke bade vude yonga ya mubire in Norwich ono waba ono usungu chikachi wako SSA ya musamu kubeta kere nifisha wapate note wali vwa chigenda chiba chigenda chiba chigenze lijikapte muli vwa kubanga baga laju kwesa ku level nga buli bisawe kusobola okubeera ko vwa. So tetuganye Man City mu bine bya bulijjo bebe ino kubawo naye abasajja bakola ebintu ebiri uniform tuweza kusanga competition nga wado services bira ku kintu ekimu ate kira kusawe kira nga tekiriyo. So kibeera uniform
1: naye wa feno ogenda okwesanga nga kifaanagana ino kwesa nga tekifaanagana eido yinza okusanga nga tugeze muli kuwa nonga wekiri nenga mukasana tekiriyo nenga bagamba game egendo kupira muli kuyebere ko va ni abasajja abazungu batuita ku munsonga zona
0: kwanga bandiga nti ah why kadi kisabe kya Manchester bakweri ekole naye babera bagala kibere uniform uniform bera bwe tibatambula ngole kupira nga muuliriza Manchester bukutya ku break neyo kubiri bambi sheki sheki taiza kulemwa number 2 Rennie Sheki doubles Manchester's lead bane wa kube passes zibadde za kasayirizi ba kube passes kubanga ugo gubadde ku box ya Man City ne touch zinyose ne zinyoka bugezo kweka ngango muzanyi wa Manchester yasigaza kipa wabo bale badde superb goal abaje bugusolide touch ya mukwemu ne zinyoka bowadi kasaja kamanyi kabodi kakube pass Rennie Sheki Sheki atayambe buyambe butamala kusala gole kipa mkujo mkujoga joga kwe kadeka nizo kusoko kumwavuza. So Rennie Sheki jazi number 10 amazo kubeda nga double nga lead ya kilabu ya Manchester goes bili kuwelele da chika makumi ya satu mobili chile wikanti kumutende dogu dako tugenda kulema Manchester ni Brighton Manchester ni Brighton kumutende dogu dako jokina tugenda kulaba ties ukuli game ya Bournemouth na Aston Villa Bradford stani kilabu ya Peterborough Everton ni Newcastle karine kumutende dogo guda kwa timu zinyinje za Premier League zigenda kupeda nga zikoma au Liverpool Chelsea Manchester singaba isa wazanya Brighton Sunderland Brentford katichiba chitegeza achi nti ku Bournemouth na Aston Villa mwa bako zona za Premier League ku Everton ni Newcastle mwa bako zona za Premier League kufula mune Crystal Palace wa mwafa hako kulipa pulone Chelsea wa mwafa hako Manchester singaba ise wano nasa njene Brighton ilo mkwa wa hako achichi mune kilabia Sunderland ine Brentford ilo mkwa wa hako na ila chagide mwambela hati wanji timu zinyinchi eza Premier League eza tuso kumutendera ogwa yes kumutendera ogwa fourth round kumutendera kwa tukendo kupera nga tuda mwa kulala mpakeza alige cup mera bwe tibatambula era tutwala biko timu yonna kumutendera guno kwetuli yajidwa mu club nga eri wansi wa Premier League neja neja mu timu ya Premier League mu League Cup era kati nga bwola ba Man U timani mukuvamu kwa Man U yajidwa mu timu still ngeri mu Premier League mbere mu bendala dakika 13 mu sati banyi saba Manchester kubadde munji Alan itakufunye ne kugenda kugenzi bwero.
1: Aha, kali nembera kwetu kwetambula ku radio buddu kuli radio iyo muntu abuli jo mwebali nyo mwebali zidala mwebali kwira nga te mujje ku middeko mwebali kwira nga te muuliriza anjako kutegeza kuko anti banna fabo abasomera ko wali kukako ma secondary school na wali erakai wamu ne board of governors abate setese chijulo echabu abasomera ko kukako ma secondary school ekijulo kino kya kujaguza emyaka enkaaga nga kakoma secondary school esomesa omwana w'eggwanga kigenda kukola weekend eno aye ennaku z'omwezi 19 akosa enkya wali ku Mapoli Hotel ekigenda okubeera nga tekibeera ensimbi ezinavaamu mu kijulo kino za kuzimba Diamond Jubilee Hall wali ku ssomero nga ekirabo ekyabasomera ku kakoma secondary school kali no ba OBs ba OGs abasomesa abazadde abayizi ab'emikwano n'abagaliza kakoma secondary school ebirungi mwenna namusabibwa okwetaba mu kijjulo kino amusanyukire wamu ate nga bamudiza kakoma secondary school etofaali kino no kyekijjulo ekisembayo mu bikujjuko ebyokujaguza emyaka enkaaga n'olwekyo tosuba mukisa guno ogw'okusisinkana banno bwe mwazirunda n'abakukunavu bangi abagenda

ndo ebisula byokusula mwe byomulembe wabiri okosa ko tensenzenja ula okubukinga kuba kunoti musanfu tano musanfu emumunana mwenda munana mwenda munana oba kunoti musanfu musanfu nya mwenda noti noti musanfu satu nya mwabave kampale ntabula ya mitwalo mukaga atabave masako mutwalo gumu ngabitegekedwa bugoma pabu safaris ekigendo kubina ku bugoma sandbiche kalangala okuvanga 16 paka 18 gwe 10 kugenda kubina kundigida